0: Ajipunja nyanya kuna.
1: Ajipunja, ima na jata kangichi.
2: Yaya dius mandashkata pakta chispa mari. Kunampunja, sawariku kunaka, nyukanchika.